0: You're tuned to Bay FM 99.9.
1: Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yabubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers, ngayamburgiyanga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiyanga bugurngayanga jaramba yawarngiyanga abakumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugulbe, good.